Roshir masiti seben shoy sisiz bir hreso shirin akobima arti roshir yibi epangi shiribi abu solo sabo markoz bisiu.